0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Moki eko juma iroyin ni kutu ayi lamu afun yin lati ikani Adaba FM 88.9 akore ilu Ilaramokinlawa. Ta tin gbe un satagun. Opeyemi jo danu niroyin sajuna egbo koko to wa ninu iroyin na. Oba alaye pe fun isokan gege bi awon eyan Edua ni bi won ti se akoja ewe odun asa won. Oro lo ti dabi nkan bayi gege bi awon agbebon won se ikolu si ibi iwode egbe oselu APC nilu Ilesa topo ti won si farapa. Ijoba apapo orilede Nigeria lo ti setan lati bere si mo se eto awon eroja ifeto somo bibi labele.

Ile ose nipinle Ondo ni won se afihan asa won gege bi won si tin se akoja iwe odun asa lati mu ki isokan ko tun ba wa nilu ohun atun funroyin wi pe oro lo ti di nkan nilu Ilesa ni ipinle Osun lana nigbati awon kan ti won ni won sina bobole ti won si se ikolu se awon iko ti o nse eto ipolongo ibo fun gomina eto idibo fun gomina legbe oselu APC ijoba apapo orilede Nigeria ni won ti so di mimo bayi wi pe awon ti setan lati bere sise awon eto eroja ifeto somo bibi eyi lopin iroyin ni kutu aifun ti aro tuni olasokan mi ilu joba lolo otu iroyin opeyemi jo danu mu wa se ti gboyin Akusimi o ni o, okpore la o se, loke ite.

0: keep it locked on Adaba FM.
1: Live it, live it, my father.
2: ADABA.
3: ADABA. ADABA.
4: Tell any bullet or Jometai. Oh, Bella Bini, is your Sara and now money. Probati, Ubara, Maromi, Sara, your mafa, Miso, Lati Barai, DDS, no Maromego, they be paid your labor and monk and let. Is a law, my uncle, I tell him, Mazi, my coming go, what that? No, so they did. Oh, that must be a jubi and ju, or not by your day. I don't want to me. I
5: go, he, she lose it, the lobe. She will, when you papa, broke you, Goni, oh, Bulu, what they. We are to go somewhere, you know. Lori, he came in short to your mind, Aleno. But now be a Jew, Cosipa, Okio Gulone, Mate 0706460649 0706460419. Baba Okio Gun, I bet like about that. Don't think we are to go, she was a
6: Moki, but waited on Bomini today, a coco ye, a balagonisha go come, Bambi Bellumi, Baba Okio Guluru Kongo. Shall you buy it, battery won't on Batty Wabai? Ati mo pe ohun ti yo se gbogbo omo Nigeria lanfani ni won ma mu wa ohun ti o se pataki o ma n je ohun to je nipa ago ara eniyan lo ma n gba ni nimoran le lori baba e ba wa ki gbogbo omo Nigeria
7: o se atokun mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbalagba emi te on kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin baba lowo lawa alaafia na laafi lole aye olorun ma je ka laafia ara wo di fi afia o a gbadan ma wo alaafia ara wa niran a gbadan moju tu ara wa kan na ma se wa leni ti o ma wa nu na ti o ma gboro ta emi baba oke ogun mo wa number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura baya wa wa fe mbere one lowo mi abo ni mara kan to fe bi mi abo fe bere lori one abayo pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19
6: eshon baba amo ipe ohun teyin ma n gba ni nimoran le lori ni ile ise yin isoro nipa iso ara ni bawo le njo se le mo pe ohun ti ni isoro ninu iso ara re
7: o se atokun bi ise ara ba ti ni isoro gbogbo onu ara na lo ti ni isoro yen apere wo ni wo wa nri ninu ara ti e nwo to n gba mi ninu ile elomin ni to ba ti sun to ba ti je bayi laaro yo ma ri pe gbogbo onu ara lo bere si ma ro hun ni elomi o le bere ko mu nkan nile elomi o le nero pe elomi to ba fe joko bayi ati dide nile re isoro ni afi ko se wa omo ko ti o fa dide tabi ko se ma fowo mu ogiri ko to le dide nile elomi o le rin ibuso kan si ibuso keji afi ko joko ko simi ko le to ma rin lo si waju elomi ere orun sun arara balo mi ba ti egbeju to so run wakati kan aborun wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re isoro ne ni o je bi ogun seju ogbon seju ko ni le dide nile yo da be po se wahala loju orun ni tabe enikan ti na ni papa loju orun to ba tun gbeju to dide le bayi to ba fese le le bayi yo ri pe sele se kan gogogogo bi eni to fi ese le egun tabi egbo wa ninu atelese re iru eleyi oda le mi fi ma so pe e ma je adaka ti wa na ba tin riru apere bayi gbianju ko wa yoju semi baba oke ogun fun imore ati one abayo mo ti ko awon egbogi to wulo fun okunrin ati fun obinrin mo ti ko wa lati ilu sayoro ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 ika yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko ti e le dagbe elomi o le darin afi ko se ma fi opa sikete ese tabi to ba fe jade ko mo se ma fa jade elomi ati soro re isoro ni agba kara elomi o ti e sise mo rara elomi o ti e ma ri pe gbogbo nu ara ohun ti e ku ni tai tai elomi o ma ri pe nbe wo ohun se nkuriri be le so elomi o ma kuriri be le elomi o ma ri patele se ohun be si ma ke ohun gogogogo be elomi ba sun bayi kile o to mo elomi le se eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni mo fi so pe kagun eju kadide nle ka wa janfani ewe ategbo eyi ta gun eyi ta lo eyi ta salategun eyi ta salorun ta ti ko wa lati ilu sayoro to wulo fokunrin to wulo fobirin ka wa janfani re nle se baba oko ogun ni number 4 dudu yemi lem opposite oyemekun grammar school ni lu akura ero bani soro mi re o sabu 64 60 64 19 7 64 60 64 19 elomi ti e ti gbianju latun o ti gbianju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se npe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti loyi mo ti lohun mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si ilu akura to je pe a ri anfani re je ni ilu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbianju so to gbianju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan gbe si ngba ti won na ba le gbianju to ba le yoju si mi si olohun ba ni wa ni o le ja anfani egbogi mo kuro yi o ri pe lagun olohun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbianju si wa to ti gbianju sa wo yen o ri pe lagbara olohun wa ni o dupe fọlọhun ni o dupe ta lo mi esoju lase o ngba to ba dodo wa a gbianju a se be lohun fun baba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara to olohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi len opposite oyemekun grammar school ni lu akura ero ba ni soro mi re o 7 o 64 60 64 19 o 7 o 64 60 64 19
6: esun baba mo fe bere bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agu ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebe kebe kini o fa
7: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sakese awon kan ta anje lasiko yi ata won kan ta mu ba won kan yi se da to ti won du to be na lo nsa ko ba fun agwara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo bara adi lo bere si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu le mo tabi ko ke ma go pe gbogbo ara ni wo hun bẹ́lẹ̀ mi bá lọ ilé ìgbọ̀nsẹ̀ báyìí bí ọgbọ̀n ṣẹ́jú ogún ṣẹ́jú kò ní lè rí gbọ̀nsẹ̀ ṣe tá bá tún gbìyànjú ṣẹ́ṣẹ́ gbọ̀nsẹ̀ yẹn báyìí kólíọ́ bíi tewúrẹ́ báyìí ni ọ máa ṣe ẹ̀sìn àwọn àwọn bàbá wa ẹlòmíì iṣẹ́ àgbẹ̀ ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì iṣẹ́ ọdẹ ni ẹlòmíì ó ṣe wàhálà látàárọ̀ títí di alẹ́ wọ́n tún fi ẹsẹ̀ rìn lóko wọ́n fi ẹsẹ̀ rìn padà wàhálẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì tún máa ta kẹ́bẹ́ ọgbọ́n ewé àtẹ̀gbò yìí náà ni wọ́n ń dá ẹlòmíì ọfà ara ni tiẹ̀ yọ kàn máa rí pé gbogbo inú ara bẹ̀rẹ̀ sí máa ta òun ni ẹlòmíì tọba ní eléyìí ní yọ̀hún lẹ́nu lẹ́ni ẹlòmíì a ní eléyìí ló tún yọ̀hún lẹ́nu lọ́la ẹlòmíì ò tiẹ̀ lè sọ bí tí ń ṣe òun iná mo fi ní ẹ jẹ́ ká wá jáǹfààní ewé àtẹ̀gbò nínú iléeṣẹ́ bàbá òkè

0: di bayi to jo ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa janfani egbogi mo wa kuro o mo ri pe bi ewe ati egbo ti wa laye ati jo be na lo wa lasiko yi loto ewe ati egbo ona won ti jin ko si nto si mo sugba wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode la ri ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin ngba ti wona ba wa si odo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji iseju a le rin ogota iseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni isoro kankan ninu si ara wa be la ni ni isoro kankan ninu egugun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na eje nitori e mo fi ni kayin ni wa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fo wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa won ta lawon ba ni ko gbeju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olorun ti wa na ba wa o janfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olorun ma bo wa ni le se baba oke ogun number 4 tudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akure nbe lawa a ni fara nira wa baya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 be la lo mi yo ma ri pe baya bo hun ba tin se eyo inira lo hun fin se eyo alomi amata alomi amaro lagboro olohun won na wa ninu awon ti o ma gbe gbope number 4 tudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akure to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 alaafia ara wa oni di fi afia origba
1: o ma ti ri eni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma n kuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju o rona bayo je aye ohun ti e wa su mi
2: agbo yi si lo si je lobe se wo gbo ni pa baba oke ogun ni ogulu gbọdẹ tó ń fi wí àtẹgbò sọmọ ara ayé lóore lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń yọ ọmọ ẹdá lẹnu ìwọ náà gbìyànjú kọ sí bàbá òkè ogun lónìí ẹ máa pe 07064606419 07064606419 bàbá òkè ogun àgbàlagbà ọdẹ tó ń fi wí àtẹgbò ṣèwòsàn.

0: Mon badu adaba.
1: Bubuana badu adaba.
2: So yila finki bubu awe ya watawa lori juku. Koko titola tigea kalo yibu. Fui beya wotu ni.
3: Eto beya wola yo.
4: Jowo edun na jare
5: ah ilo sele
4: ki won to so wa po nje o ranti po sele ri television fun mi fridge nko ero fosho ise le wa ma fowo fosho nle en 2026
2: eh ni tuto
4: ka sa so pe o ti ran won abi
2: kan lo ti so pe mo bodo ra gbogbo awon kan ile kan so ni bi ti cdk e wa
5: emo lo tun je cdk bayi
2: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifosho ati be be lo
4: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
2: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
4: oluse agun kan e so wa po
2: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣàn ẹ̀rọ amúnáwá tó lo agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
6: Iléeṣẹ́ wa wà ní Danco Plaza Ajilosun lẹ́gbẹ̀ẹ́ Olú Motors ládojúkọ Maria Asumpta Catholic Hospital Ikere Road Ado-Ekiti ẹlẹ́pẹ̀ 0707 484 3351.
7: CDK sọ́yẹ́.

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati lese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se pekireki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emadamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kikan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki o re yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amore sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amore wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma re Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 lekan si 070 88 77 8855 a o ni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: atue lara o o ma tue lara o Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re to ti gberaju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belomi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye paju pe yin seni tin pin alaka ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike ilu ekan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to onje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo nko pa ti ebo ona ta isan le gbaru fin lago ara o nsa fikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe sa latun ta lopo ku oyoku sori 0708877 8855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura

0: 101.9 FM. Peace of a dove.
1: Baba, egba mi, era mi kale, oro ko mi yi, ma ti su mi. Ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, e wo, mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni. O se suke suke, da towo re le ni. Oda, ti e kon sun lo ni.
2: Aba, ayo ko ti gbo ni, nipa 24/7 aba make sure. Korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo. Akanse gogi bile. Ta gbe kale lona ti gba lode. 24/7 aba make sure. Ko lo tinu rara. O ka gbo eyin didun, ara riro. A fogede gede do ti ara danu. Logo lomo ya ba duro to ti o si ba sise akori lodun lolufere iwe atebo la fi pelu re ajo nada ki fun te gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamission.

0: ngbin bi apolo to ba nbomirin bi o ba si ran lowo olorun asan ni gbugbu e bi oluwa o ba ko ile na awon to nko won sise lasan bolu o ba si so ilu awon to nso ori o futu futu eni pastor solomon lo wa ni ori eto asoju nri ni eje mo fe ki e koko ba mi fi adura support awon ti won gbo eto yi awon ti ilera won o ku die ka to ka to bere eto
1: fun awa ololufe olohun e je koko mu baye mo gbadura fun wa wi pe ajinde ara yo ma je
0: iba mi
1: gbogbo kude kude to ba wa wa ninu agwara eni koko to n gbo un yi olohun to je oluwosan nla ko mu gbogbo e kuro
0: iba mi
1: lati olohun alaafia ati emi gigun lagbara olohun to ba to lo jo oni san ko jina si yin eyi to ba wa nu agbara ti olorun mu kuro gbogbo awon test tin lo egbogi nra ni o tun lo si tan kan si wa pelu iroyin ayo o gbadu apogo to ti se ko ni gberi mo gbogbo n tolorun ti mu kuro ko ni pada mo
0: fe
1: ta tun gbo na pelu agbara olorun to lojo oni alaafia ko je tin
0: amen
1: jesu oluwa wa
0: amen olowo kere joseph oni oruko temi ani le agodo loni ani pastor solomon nkan meta ni afẹ menuba aso nipa ilera nipa lilo ogun NRI a soro nipa bo se le je alagbata NRI bo se le je alagbata yen ona meji ni o wa pin si awon kan wa to je pe shop ti e lokan o kai lara ko si nkan to kan lori phone a soro nipa e awon kan si wa to je pe online awon fe ma market NRI a ma soro nipa e ti e ba fe pe pastor solomon number won leleyi 09157549390 09157549390 tabi 09029128502 09029128502 eba mi daruko yin fa awon eyan
1: oruko temi ni pastor solomon oluyemi lati le se nri nature's renaissance international healthcare
0: kini nri gbarale
1: o gbarale eto ilera to pe ni alaafia ka ma fojojumo ji ka si ma ni alaafia kara wa ko se kini ko daganja won ni ewo nkan tan pe ni egbogi to sise pupo pupo to n de na ma isa ko ni je ka san wole o si tun se kini o tun ma n fu wa ni alaafia ko ni je ka isa ko raye kole si wa lara so egbogi nri yi ta ma tin gbo lati jo yi pelu ase olohun adupe pe olohun o ran ile ise na lowo awon egogi na dukun awa to je pa tin gbo eto yi ni gbogbo gba ta ba le gbianju ka wa na to egogi na wo e kojo oro enu eyin na e wa lara awon ti o ma jeri
0: iwo ti o ba fe kan si ile ise NRI ile ise NRI wa ni ilu akure eje nju ebi to wa ni akure fun yin eyin lo si AP filling station ni dojukoju Ade Super Hotel along Ilesha Garage complex to wa ni egbe AP filling station yen ni to ba je pe ni Ondo e lo si Ademake wa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba ni ilu Ondo to ba si je pe ni ilu Ore ni e lo si Akeredolu shopping complex opposite Bima Hospital along Okitupupa Road nilu Ore. Pastor Solomon.
1: Yes, sir. 09157549390.
0: Egbe lekan si.
1: 09157549390.
0: Tabi.
1: Tabi 09029128502.
0: Lekan si.
1: 09029128502.
0: Lekan si.
1: 09029128502.
0: Ago melo ni won le ba yin ni offices ti amenuba yen.
1: Ni awon offices ti amenuba yen lati agogo mejo owuro pelu asugo Olorun ati ma se awon offices yen. Ago mejo lataro titi dago marun ni role.
0: Ojo melo?
1: Ojo Monday titi jo Saturday. Ojo Monday titi jo Saturday oni ati ba wa de kale.
0: Ijeri si awon ti won lo NRI bo lo siri.
1: Oni mo fi so ninu adu ale kan pe eledi kojo oro enu. E ri pe mo ti so siwaju gani ya fi ji. Awon to ba wa legba awon to ti lo egbogi yen ko ma pe asodun asodun iro awon to wa legba awon to ti lo e kan je ki won bi won le re odu ni won won isalaimo fun oloko nitori de iya wa dupe lowo olorun pe olorun lo egbogi nara lopolopo ta wa si ngba ipe ipe ese asun ni seyin na nitori de re yi to daju o wa gbogbo awon to n le egbogi nara pe agbara won yo ni alaafia ati ilera to pe pelu ase olorun
0: e je gbe yen ti si egbe kan ele ti a fe menu baba yi awon odo to wa ni gboro ti ste oni se po o
1: olutu e paro sa
0: itiju ti o se mo polopo ni pe elomi olowo sobu elomi ogun sese tun lese bere conventional ise kiko
1: e paro sa
0: in fact e wa menu ba nkan gba ti a nsoro ka to dori ategun eni e fe soro nipa digital marketing empowerment
1: bezi sa ise popo anu enara ise opolopo awon odo yato sa awon to je pe a nse ayewu fun lofe ayewu en tesiwaju e mo te kan gbagbe ki won kan si ile ise eka offices wa ta ti daruko yen lati awon ijo ta daruko so e kan si be won ba ise ayewu yen ni ofe normally gbogbo awon offices mi te ba gbo ye ti won gba lowo won ito kere ju lo n gba 5000 awon 10000 but ofe ni gbogbo awon offices yen ta ma bere woro won yin e so pe pastor solomon so pe ofe ka ma se gbe wa ayewu yen ni owo yin so e wa si be a sa ayewu yen fun yin gbo general e ba nbe ni pori ofe olorun back to you.
0: I don't know. Ofeni rice. Eran lowo. Ofeni rice. Eran lowo. Ayewo ni ofe. Won ni kan pin ogun fun yin lofe o.
1: A ba pogo fun yin lofe. Bo na tu ti fe rowo lati se ogun mi. Gbogbo ero je yen. Sugbon owo to ye ke tu fi ra ogun yen. Awa otuko fe ko je pa ayewo ni o tun gba lowo yin. O na fi mo mo fi se wa lori wi pe ofe ni kan ba wa se ayewo yen fun yin tori toni. Ko ni je ke mo fo ogun ori fifo. Kẹfì máa wo inú nínú purpose àyẹ̀wò yẹn ó nìyẹn lágbẹ̀rẹ̀ torí testimony yẹn tó ń tẹ̀síwájú afẹ́ kó tún continue kẹyìn náà kẹjẹrin bẹ́ẹ̀.
0: Ọ̀dà digital marketing empowerment.
1: Sísá digital marketing empowerment yẹn àánú àwọn ọ̀dọ́ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa ń pè mí lórí fóònù wípé mo ti bá ní ká máa sọ nípa àwọn tó ń pè mí tí mi kẹfẹ́ máa send pa. Kí ló ṣẹlẹ̀ wọn ní pastor solomon ṣẹlẹ̀ tó bá ti rí pàwọ̀ àrùn sí ọlọ́run wọn gbàgbọ́ pé àwọn ìṣòro kan bẹ tó jẹ́ pé táwọn bá sọ fún wa àkọ́kọ́ á fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ ìkejì nǹkan tí ọlọ́run bá fún wa lágbára láti ṣe àtúnṣe kínní á gbìyànjú rẹ̀ níwọ̀n bá agbára wa a nìkan bá tó jẹ́ pé ni ẹ pè mí gbaná ó ní àwọn ò tí ì jẹun láti àná orí afẹ́fẹ́ rele ó ní àwọn ò lóúnjẹ àwọn ò jẹun kíní kẹ̀kẹ́ mo ní kí ló dé ó ní gbogbo nǹkan kan tí ẹ kí ń dákun nǹkan tí n bá lè ṣe kí n fèrè àwọn lọ́wọ́ ní ọjọ́ náà wọn bá nǹkan tí mo ní orí ọ̀fẹ́ pẹ̀lú ọ̀nà sí darí musa send ẹ̀sẹ̀ nìyẹn mo ní ìwọ náà so lè jẹ́ aṣojú NRI níbi tó wà yẹn ó dẹ̀ jẹ́ aṣojú ó lóun lè ṣe mo ní kò yọjú sọ́fíìsì wa kò bá wa kò lówó mọ́tò a send owó mọ́tò sí mo ṣe dé a ṣàlàyé fún a sì dánilẹ́kọ̀ọ́ fún ó dẹ̀ gba ìdánilẹ́kọ̀ọ́ láti ìgbà náà sà títí di ọjọ́ òní kò tún pé mi wípé òun ò rún jẹjẹ mọ
0: kò bèrè ọjọ tún kankan mọ
1: ó wá ṣàdúrà torí màmá ẹ náà wọn láwọn àìlera kan tí wọn lo egbògi ẹnara yìí fún ìmọ̀mọ́ yẹn náà wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní fàdúrà wọn fi ràn wá lọ́wọ́ torí àwọn ìròyìn ayọ̀ tá à ń gbọ́ yẹn ẹnara ó máa tẹ̀síwájú àwọn olólùfẹ́ ètò yìí ọ̀gá mi joseph olówó kéré lágbára ọlọ́run àánú ọlọ́run yóò máa fọ ẹ máa sún síwájú ni lágbára ọlọ́run ọba ẹ ṣeun sá so nípa digital marketing yẹn torí àwọn ọ̀dọ́ òun ni ètò yẹn fi wà àwọn kan ti wà tí wọ́n ti pè wá tí wọ́n ti kẹ́kọ̀ọ́ nípa nǹkan yẹn tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ti fi ń ṣe oúnjẹ graduate tàbí ONG holder NCE holder òtíráyè fọ́dà opportunity tó fi máa rí owó tó bọ́ òfin mu tó fi máa fọ́dà ni mo fẹ́ fún ẹ yìí o ni mo fẹ salaye fun e you can be easily be doing this work through your phone phone ta ri lowo wa yen ko ye ko je ero expenses income turn your expenses to income won ti wi pe to ba wori phone e wa ri awon kan tan advertise ori si the product legitimately awon e ka kan ti tan pe ni jumia lo type e ori registered by the government awon kan ba je pe product wa ori jumia na tin ta konga online ni shop ti won wọ́n ń pè ní gbé ilé pa owó now ìwọ tó lowó ṣọ́ọ̀bù o ṣe parí skul tán ni òbí tó ń gba owó gbọ́mọdé láǹtà tẹ́fi tọ́jú rẹ nígbà tẹ́ tọ́jú ẹ tán kò yẹ kó jáhùn pé ó wà tún wá jẹ́ bùkátà lọ́dọ̀ wọn tẹ́ pé òbí ẹ̀ tẹ́ kó ṣe kíni kó máa jẹ́ńjẹ ọmọ àwọn náà tí wọ́n á fún ọ lówó oúnjẹ irú ẹ̀yin ọ̀dọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ìròyìn ayé yìí tó wà fún nítorí ìdí èyí digital marketing yẹn a máa kọ yín bẹ́ẹ̀ náà se lè máa sí kíni bẹ́ẹ̀ se lè máa tipasẹ̀ digital marketing platform NRI pẹ̀lú àjọṣe pẹ̀lú iléeṣẹ́ tó ń pè ní TGR.
0: Ẹ kí ni TGR?
1: Top up and get reward. Àwọn TGR
0: yẹn. TGR ok fẹ́ nǹkan top up.
1: Ìjẹ́ sá.
0: Nǹkan àwọn èèyàn dẹ̀ wọ́n dẹ̀ fún ọ lóyún nǹkan lórí
1: kankan sí. Kí ẹ ṣe nǹkan lásán ẹ jẹ́ ń sọ ok fún àpẹẹrẹ top up tá à ń sọ yìí ní ìsìn oníbàṣẹ ra data tá a ra káàdì sórí fóònù wa sá mo fẹ́ gbèrè lọ́wọ́ yín olóòtú sẹ ẹ̀yin náà mara yàtà àbí ẹ̀kẹ́ ra.
0: àkín ìbá ní yàtà fóònù lè ṣiṣẹ́.
1: na tí n bá sí ojú wa sí ọ̀nà tí abala àwọn tó ń ta fóònù online yẹn. tan ti ri owo e lana telecom industry o ni ile ise yen je won je
0: ile ise lama ni
1: ile ise agbaya nu ni sa o
0: tgr
1: tgr
0: okay
1: so ni si be te fe se digital marketing yen e ri pe data to bara data o le bo wa online wo whatsapp re o ri pe data ba ti tan ko ni lomo se mu paro data yen ma ra ni so aye odo a fe ki eyin na ke wa gbo nipa nkan ti e le se pelu tgr te fi mo le ta oja nri ni online
0: Mali boy,
1: yes sir.
0: Ile se NRI. Ati TGR.
1: Yes sir.
0: Any ajosepo.
1: Depo de ofe Olorun sir.
0: Won ma train awon odo ti won ba wa si NRI.
1: E be sir. Tan ba ti wa se NRI a train
0: won. Tole ma ta oja NRI ni kan bi.
1: Won ma ta oja NRI. Ko de awon to ba ma fe ma ta ayo eya time yen online. O fe gbe segbe kan to tun ma rowo degbe egbe afanu e wa. O ma fi TGR yen. O fi ma ta data. Ya time. O ba fe awon to fe load kina pe
0: cable
1: subscription o fe load wo depa tgr iran lo ba de so ere change lohun won mo fun wo 90 epere were o ma gba yun bo se nta je naira o ma gba todo naira o tun ma gba til odo tgr
0: pastor solomon
1: yes sir
0: fun awon odo yen ti fe train
1: yes sir
0: ki se naira nkan lo fe train e bayi
1: yes sir
0: ile ise nla ti en gbe bo pe ki o collabo pelu yin
1: be ni sir
0: bi elo lawon odo ma san
1: free internet yen nipa odo fe olorun free of charge ni
0: be gbo nkan ti mo so
1: a ni internet
0: mi fe ko je pe ofe ni rice ran lowo o
1: si
0: me tawon odo ba wa
1: be ni sir
0: ofe na ma fun oni training yen
1: training yen is free of charge fun gbogbo odo to ba ti le wa ni dan leko yen tawon yen kan gbowo rabata rabata kakiri ofe ni rice ti o tun ba ise yen
0: wa kon bo se nta product e na ra
1: product e na ra
0: tan ba ma to ma another product tan fe ta na nko
1: won tun fa platinum for ke gba tamata bata won tan be online ipa won na nta phone won won di ba won advert e se ma wa sorry phone ni papa se rabata
0: o
1: daddy mo ra laptop mi ti kan online mo ti ra awon laptop yen find e bi pe sa na in to tun wa se re ni pe opolopo awon oja yen te ba ra tori pe won pe ni pay on delivery ke se pe won kokko send owo si o ko ma gba o iwo to ba je mo kiloruko e o le ri sese nbi boya wo ma to ba je pe
0: tori
1: pay on delivery o ba ti jo oja bayi iro general to ba ma ra to ba ti ri bayi iro awon to ba je pe platform ti online yen ti fe ma se to ba ti ri oja bayi o ni awon yen o to sewo bo bo lo se le se to ma ja sowo fun e gbogbo e la fi ko e ta ko e so owo oja ni kan ni o wa tan ba ti gba lekun dan lekun tan owo oja tan ra ti won fi bere si se se sugbon ba se le ko ofe la fe se fun yin
0: awon ojo wo ni won le wa fun danileko
1: e se pupo ejo ti as ya soto fun awon eto yen fun youth empowerment on digital marketing with DGR o na ni ojo Friday sir
0: okay
1: ojo Friday ati ojo Saturday
0: awon addresses ti mo daruko le kan na na ma wa
1: awon addresses yen sir
0: ele ti o wa ni Akure
1: yes sir
0: e lo si dojukoju Ade Super Hotel
1: yes sir
0: e ma ri complex kan to wa ni egbe AP filling station
1: yes sir
0: ni along Ilesha garage
1: la
0: Akure to a je pe ni Ondo ni e lo si Ademakin wa shopping complex
1: yes sir
0: ni dojukoju First Bank
1: yes sir
0: agogo oke ni yaba ni lu Ondo
1: yes sir
0: ele to wa ni ore Akeredolu shopping complex opposite Pima Hospital along Okitipupa Road ni ore e ba fi number e pe number e ka won yan tun gbo
1: 0915749390 o tun wa lori WhatsApp o te ba fe te
0: atete e ba mi tun tun pe
1: 0915749390
0: tabi
1: 0902928502
0: e kan si
1: 0902928502 o lo tun mi fe ma so nipa awon youth to je pe won ti ja anfani yi sa to je pe won atu de liability fa awon obi momo lati gba ti won ti gba idanileko yi ti awon obi asi wo owo perete fun won lati bere eto yi sa so oja ti won ma ma ta lori online yen ati bo se ma reja pelu TGR yen gbogbo pata a ko won ti won ba ti de won apere e ma binu sa mo fe soro yi elomi wa ti je pe won ba 100,000 to fi se capital o ti generate opolopo owo tori pe owo to nse ise o yato si owo ti o sise sa so currently wa so pe okay awon oja to ma ra iye to je re to si ma ta oja lori platform online TGR are you getting me now awon data ati opolopo awon kan ta nlo so nko to wa fe se online o ma lo data data to fe mo lo yen bo ni o se ni gan ni pa ibi ta ti mu ti ji aruwole niyan tori bo se ra data won tun sowo fun e bo se ra recharge card won tun sowo fun e e to je pe nigba mi wa awon platform kan ba to te ba ti ra awon kan yen tan won o tu deduct owo nu account yin ni won so pe charges on awon kan te tin ra but TGR will convert your expenses gbogbo charges yen awon wa so di income fun yin to lo se recharge won mo fun won ni ere ni bi platform TGR bi o se recharge data tera data ida fun ra yin abi fun elomi so ti tona meji o le bi platform yen ko fi ma ra data fun yin ko ma fi ta fun awon eyan o le ma fi ra yata ko ma fi ta fun awon eyan o le fi ma ra bawon eyan se TV subscriptions Go TV, Start Time, DSTV, Wama Bawa Lodwe. Easily, simple. Are you getting me now? It is a TGR, yeah. Come on, say people, yes, I said, Denny. I want in low, like, we pay. It is not to rate Alifi and Wenya. It has started since 2018. We register with the government when you see a small people laughing in the Batua. We told you the offer company. Now, why not? I told you, call that you open the salad of Arikai. Everybody was a point where I lost your coco. Near I want not my bay. I want a young one catch to what I don't want. I go look your So, what do you call fellow Kyoko over say there? A platform and I want before to teach you how to live in digital marketing. You know, you're not only different.
0: Oh, the Jackie has a belay. I want to go out to Japan. Bi sama se jina sile be na ni oro kan ma manipulate phone kan ma te phone sugbon to je pe ke han si sub ko koja sibe owo won ya si talaje se ko ni si aye fun ru awon iya to fe ma si alarobo nri ni
1: awon kan ti wa to je wule tin salarobo re to je pe pelu ori ofe olorun awon ja soju nri ni awon agbegbe kokan iwo to won na ba fe ja soju nri o ma pa online o mo bi se nta phone abi o le se katakara o ni di sub in fact iwo to ba wa fun eto yi ba na nri kan be awon product wa ma fun e lo fe iwo to ba wa fun eto yi awon 20 akoko to ba
0: 20
1: to ba ko ma fun won ni NRI banner to je pe in fact gbogbo awon to ba tin koja ladugo won won le je kan mo wi pe NRI egbo je won ri lodo yin kan fi si bi shop re tabi ko fi si bi gate ile re gbogbo awon to tin gbo wa lotun lo si ti won wa NRI kaakiri won le kan si ile re won le gba lowo iwo to ba wa photo yi lodo Friday ma fun 20 lo fe iwo to ba wa lodo Saturday na ma fe eyan 20 akoko ni o to ba ti pe mi a tete ba emu number sile sugbe ke ti pe mo ba mo number den sile nikan to ba ti tete wa de eyin te ba de ma fun number 1, 2, 3, 4, 5 to 20
0: afi won ba da ko yen la fi kun yen o le ma je pe the first 20 the first 20 to ba koko wa na ara eni sugbon won godo ready lati ra product
1: register pe na ra ka
0: ko product to yo opolopo la gba bana be yen tani point di nkan to fe ma sa ila tabi o fe ma sa iwa
1: Hello. Koda to body body hello do won bayi. Awon yo bere pese ile gogi yen. So opportunity automatically eye 20 te ba correct sa pelu wa o na ni half ni bana yen. So that won ni mo di so bi to yo ma bi bana yi lodo yin won mo bere okun yen. Iwo si le ile gogi lodo. So to ba ti wa to resa o gba gogi yen lowo a si fun bada yen ni ofe.
0: So eje ki a lo si odi keji a lo ni ati ide youth empowerment ile se NRI ti gbe digital marketing kale fun awon odo ti won ni phone tabi laptop. NRI pẹ̀lú àjọṣepọ̀ TGR ìyẹn top up and get rewarded ni wọn yóò kọ yín bí ẹ ṣe lè ṣe digital marketing láti ta NRI product tàbí àwọn product míì wọn tún kọ yín láti ṣe cable subscription year time loading data tàbí ẹfẹ san àwọn bíìlì kan online tẹsí mọ ìjìnlẹ rẹpẹtẹ ọfẹ ni ìrólágbára yìí ọjọ Friday àti ọjọ Saturday yóò mọ wáyé ní ìlú Àkúrẹ́ àti Ondo ẹ kàn sí NRI office tó wà ní ìlú Àkúrẹ́ beside AP filling station opposite Ade Super Hotel along Glacier Garage Àkúrẹ́ tàbí Ademake Shopping Complex Opposite Fort Bank, Agogo Oke, Yaba, Nilondo, Epe, Tabiki, Ate, Ate, Jise. Yes, I can. See 091-5754-9390. 091-5754-9390. Tabi 090-2912-8502. 090-2912-8502. Tabi 080-3384-2322. 080-3384-2322.
1: Ayewo fe
0: iyen lo lowo
1: be ni sir
0: abe ti cancel e
1: nbo a akansue
0: ojo oni kawo yen wa faye wo
1: fe awon alayewo fe yen lati monday agogo mejo looro titi di agogo marun ayewo fe yen o si sile fun won from monday to saturday now kini purpose ayewo fe to ra le ma so pe ayewo fe yen purpose e ni pe koni je ka fi ogun ri fifo ka fi wonu number 1 number 2 awon ta nje in ti o ye ka je to ye pe awon ka wa to je pa nje to tun ma fa isan leyin ba te ba ti gba lafia tan so eyi te ti wa ri ti se kini sayewo ta ra yin ti wa okay dada e la nfa lati wa lati ma prevent it's like cholesterol ara yin bo se rire o kere o po e reduce o nje ba tori no nje lopolopo asan tin wole sa o sugar lomi bo se rire to gele mo won ni diabetes ponta bo no se ni ponta so ayewo yi yo gbegidi na awon isan yen o ni purpose ta fi so pe okay o ayewo yen ka ba gba wa nira ni owo wa from Monday to Saturday lati ago mejo laaro titi di ago marun irole ki won ma bo
0: de elekeji en ti e ba fe se digital marketing a ile se NRI pelu ifosowopo TGR won ni ayi wa fun ni ojo Fridays ati Saturdays
1: bene sir
0: lago melo ni kawon yen ma wa
1: ni ojo Friday yen awon to ja ara akure tori time by time ni won sir so awon akosemose wa to ma se eto yen fun wa won wa la ejo is just 2 hours laarin 80 ago mejo sago ase ago mewa
0: mewa ro
1: be ni sir
0: o ton
1: o ni ni ojo Friday so won take the time wa
0: 8 to 10 a.m.
1: in the morning awon to je ara kilo ruko bi awon ti
0: ondo
1: okiti pupa be ni sir ti won je 11 to 1 o'clock
0: level to 1 o'clock
1: ben, 2 hours period na ni then awon ti ore sir ore gangan tori office ti ore na wa nbe time ti won te fun won oni lati agogo meta agogo marun
0: iwo to ba ni fe si okokan lara awon ile ti amenu bayi kan te atejise NRI yes I can NRI yes I can si awon number yi 091 57 54 93 90 091 57 54 93 90 tabi 090 29 12 85 02 090 29 12 85 02 tabi 080 33 84 2322 080 33 84 2322 Pastor Solomon
1: yes sir
0: eja ni akotan eyanra
1: ni akotan eyara won so pe o nbo awon la ndede won si ni pe prevention is better than cure eyin to ye fe ki alaafia ko ma je ti yin e jowo mo fa koko yi mo fi so fun yin pe e dakun e mo ja wura wa niran e je ka sayewo fe alaafia yo si ma je ti wa then awa to je pa je youth eyin youth eyin odo ta eto digital marketing wa fun e dakun te fi opportunity yi ke fi wa ke je ki awon to wa ladugo yin ki won pe ni Nigeria ere si wa nbe tori ni pe se tori o tun toro je mu ni pe to yi o tun ni di bukata fa won obi mo won lo mo tojo awon obi re a fe ja lagbata sub sub tabi egbele wa ati fe mo ta mo fi anfani yi mo fi so fun yi pe ere nla ole mo je
0: oruko yin
1: oruko mi ni Pastor Solomon Oluwayemi
0: to olowo kere Joseph oni oruko ti mi ki ajin dara ko ma je ki ara gbogbo wa ko ma le

0: awolu solu dero pese.
1: Se ngbadun adaba
2: mo ngbadun adaba
1: mo ngbadun adaba
2: mo ngbadun adaba
1: o ngbadun adaba
2: gbogbo wa na ngbadun adaba

lẹyin ti awon Soviet Union pin si nkan orilede 15 ni odun 1991 ti agbara idari bo lowo ilu Moscow lorilede Russia agbegbe kekere kan ti a mo si Chechnya ni ibi to je wi pe awon muslimi lo po julo nibe ti gbogbo ero be ko si ju nkan million kan pere lo awon eleyi na lawon fe gba ominira o won fe daduro gege bi orilede amọ orilede Russia ko jale won ni Chechnya ko ni lo won ni abẹ dari orilede Russia ni Chechnya yo wa titi lai nje ki lo wa fa eleyi gan agbegbe omi nla kan wa ti a mo si Caspian Sea epo se bi eni sodo daada lagbegbe yi abẹ dari orilede Russia ni eleyi na si wa lati inu omi Caspian yi ni won ti fi opa fa epo lo si orilede Russia opa epo yi se be o gba inu Chechnya koja leyi ti wa tumo si wipe ni Chechnya ba lo bo mo orilede Russia

0: Mon badu adaba.
1: Bakun alabela pe odo bakun irunu we la kesi oro ilera eni ki sohun ta dirimole la fi gbadu tele ni to mona baba ngana to pe yan mo si baba kerewa ohun abinibi yato seni to loko nitori ise idile wa ni mo fi mo ti fun tede wi atebo lati fi se itodu eda akoko ibere to ye ka ma bere ni pe ki lo nse mi gan ki lo to sokunfa ko to kan ona wo la gba se toju e nkan ototo o le ma se ni si ma ri apere to jora won le o fi gbodo lo ogun ete lati fi wo lapalapa ise iwadi wa lori ewi ategbo lo je amo pataki ayewo ka sayewo fun ni ka si mona ato yato si pe ka le wi ategbo ile Ghana ka lo ti le Yoruba opo orile ede ni mo ti se iwadi kikun lori ewi ategbo won ati ona ta ngba lo lati fi se itoju omoniyan opo pataki lara isoro teda n doju ko nla reti ere igbeyawo ka se igbeyawo odun mesan odun mewo odun mejo ka ma reti ere igbeyawo lopo igba won le ma die bi e lobirin lori ti o si ye ko ribe ko so ti o le fa o e ko ero bani soro ni sile na 0816412277 0816412277 adoju ko continental guest house ni ilu akure ni mo wa e bere baba ngana baba kerewa aisan balupo se akoba pupo fo mo okunrin be lo se akoba pọ mo obirin bi aisan ibalupo ba pe lara okunrin o le mu ko ma le se dede pelu ololufe re o le ma ni agbara lati seto e mo o le mu ki ato le tabi ki ato san bi oro ba wa ri bayi ewi ategbo la lo boro ba wa ri bayi ewi ategbo nbe ti yo mu gogo pada bo sipo ta o si dupe lowo olorun be bi aisan ibalupo yi ba pe lara obirin o le fa kinu ma dede robirin ki nkan alejo ma se dede tabi ki awo re o ma change obirin ba wa nse akiesi pe inu dede wu to ba ya yo si tun lo sile abo ti di pe nkan yikiri ni sale nu obirin to le fa ara tita abi ara yiyun wi pe o le whatsapp abile ni o tu dola o tu whatsapp abo ni be eyan o ba ti debi to lo ki duro baba ngana baba kere wa wa ladoju ko continental guest house akure e pe 0816412277 0816412277 bo ba ti di pe aye ninja ka ma mi loke nile ki nko bo sile ka ye ni o dede ja pe oro fi amojuto eni badake tarari abadake ke da odori ibusun ka ti sun o deke elomi awa lori ibusun wakati meji wakati meta ko ti ni ro runsun belomi ibasun o le ji loru se eyo to emerin emarun isun ara lo gbe eje yi kara ti o si gbodo ni isoro ko ma di pe ibade n faniso ailerin ibusun kan si keje ta o ti ma dawo tebadi isun ara ba ti wa nse akoba fun ni debi pe apako ese kan se wojo lo tenu ti n wo segbe toro o fe ma jagere lenu mo baba ngana baba kere wa wa fun wa ni sepe ladoju ko continental guest house akure e ma pe 0816412277 ohun ti n je omokunrin lohun to n be nisale a ki fowo yepere mu eru obirin ti won pe won ki fe le won kuro nidi eru eni o lo fi je pe bi won okunrin ba ti n ri pe lai ti e ti ibere ere aya re ti bere si ni ja pipipi iwo wa setan obirin re n pe so ti tan niyen tete mojutoro ara re o eru won ni deru eleru ewi ategbo nbe ti yo fo gbogbo gedegede idoti ara danu tara re yo si da saka ti won na o le tokunrin wa kodile leri itiju ni o ki nkan agbara omokunrin o kere jojo ori re lo o lona tawon baba wa n gba mojuto ka

0: Jesses.
1: E ku dede asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto. Be si ni ma ja gbo kan si nbe tori pe n to ti kale to ti kako ni. E ti ma gbo nipa CD Care. Eni le ise kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba soro nipa kani nkan. Gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia ise mo ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo derun fun ni sugbon ta won wo wi pe bile aye se ri lode oni nje ona ti ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu onikan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won di asoju ile ise CD Care ma fe ki won na nbe fun eyin ara ile e ko kale won
2: ale e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakeem gege bi e se so ni ekan CD Care CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumuse nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan elo nu le patapata ti o nwu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni abo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ti bebe lo leyin a tun wa bo sori pe ah ina se se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar inverter kankan a tun ta ni CD Care a tun wa ko lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin kose tailor mo fe ra sewing machine fun eyin mi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbogbo awon kan bayi lo wa lori CD Care app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e tun wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe eni ti sanwo tan te fi ma gbe lo anfani ti a fun awon yan ni wi pe won le ra nkan ka de ma sanwo die die lati osu meji titi de osu mejila to ba je pe ose na fe ma sanwo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CD Care mo pale gbogbo nkan ta ba ti lawon fe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan eyo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wa mo ra mattress lowo mo wa o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ta CD Care wa fun ni kan ta so pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan la fa ni pe e lo wa ru moto to wu yin ke wa so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo juri a ni e to ba ra moto wa fun alanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months ehe so to ba ti wa de ilaji osu ti won mu tabi ose ti won mu CD Care wo pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo n gba 70,000 so ki mo le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo wi pe mo osu mewa ni madara mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti madara ti mo osu mewa ti mo ti de osu marun CD Care da pale washing machine wo gbe wa fun ma tun mo san wo se be ti ma so fun wi pe mo san wo die die ni so to ba da je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti rora mu ye ose to ba ro mi leun lati ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks tin ba mo se mejo tin ba ti san ose kini keji keta kerin CD Care mo pe a eni oni bi ti wo tin jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti CD Care wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti o ti mo ki yin ka bo CD Care o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen le e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se n wole bo se n jade anfani tun wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
1: office nigba to je pe ni epe kan kaakiri
3: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe to chi pharmacy oluwa to yi quarters akure ele pe 0707-454-2995
1: oro le ti gbo were yan gbogbo eyin ti en fe lati ni dukia kan abo mi to je pe e tin ro ipe bo le sese bawo ni kini awon se bo si ona na re e tele won CD Care o di gba kan na e seun
3: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe to chi pharmacy oluwa to yi quarters
4: Hello,
0: Se ngbadun adaba.
4: Mo ngbadun adaba.
0: Mo ngbadun adaba.
4: Mo ngbadun adaba.
0: Mo ngbadun adaba.
4: Gbogbo wa na ngbadun adaba.
5: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
6: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro a fogede gede do ti ara danu logo lo mo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lulufere iwe atego la fi pe lo re ajo nada ki fonte gugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062623 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamission

kin tun ma kin yin ku dede wo yi ni gbogbo bi te ba ti lanfani lati ma tete si kan ni alalubarika yi adaba 88.9 fm akure tan gbohun safefe lati ilu ilaramokin e tu kaabo sori eto ede yoruba larinrin eto ta ti ma ka oniruru iwe itan yoruba awon iwe to dun to si larinrin daada fun gbogbo eyin te ti fi okan ba wa bo lati ojo pipe wa se gbagbe wipe inu iwe aditu olodumare lati owo alagbadi ofagunwa inu iwe ona la siwa ijejo la pari ori keje iwe yi ori keje ti akole re nje eyin igbeyawo aditu olodumare se gbagbe wipe mo gaji ile enudun juyo ohun gangan lo nso itan fun awon ero ti won wa se igbeyawo yi eje ka se be ka re koja lo si ori kejo iwe yi ori kejo ti akole ti re je ojo keji ninu ile mo gaji enudun juyo eyin o se won kan fidele tabi keke fidele nkan latu jo je gbadun eto ede yoruba larin fun tojo tuni adewale abdurrahman loruko temi mo nkiyin ku ikale esi to ka bo sori eto

0: 98.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: Iroyin lati le okere. Awon ayesho orilede Iran ti so pe orilede na ni ko ni si ori omi humus pada titi ti orilede America yo fi mo ibere won se eti oro siso gba ma binu fun kan tan baje lasiko ogun be ninu re. Iran lo ti oju omi ohun lati gba ti orilede America ati orilede Israel ti sakolo so orilede na ti awon alase ilu ti Iran tan si salaye pe titi oju omi na ni yo wa titi ti won ba fi mo ibere won na se. Olori alabo ni Iran Mohammed Bagar Sugar ni lo so awon ibere na gege bi oyi ti olede Iran fi n bere pe ki won se okan fokan si oro sisakolo so olede Iran ati awon alatileyin re ki won gbe se kuro lori oro ofin ti won di orilede America fi de orilede na be ni ki won se awon idiko omi ti orilede Iran ti won dipa ati idasile ati ifisile owo ati awon dukia ti orilede Iran ti won gbese le pelu sisan owo gbamabinu foro nkan tan baje lasiko ogun minister foro oro okere ni orilede Iran Abbas Arashi ni lo salaye pe jiro pelu Oman lori oro eto nipa oro ori omi na ni o ti fe pari sugbon tenuma pe sise ori omi ohun ni yo si tun tele awon ilana kan bayi berubojo ni lo si nga loju omi na pelu iroyin pe akolu wa sawon ko oju mi be are agbamoludun o konrin omo orilede Nigeria ni Daddy Shoki lo ti benu atelu ede ayede itin be laarin awon omo aya meji ni to je ibeji P Square Peter ati Paul Okoye to salaye pe ede ayede na lo ti ba nkan to salaye gege bi iko olorin ti o tobi ju ni Africa je nigba tin soro fun won niroyin onkorin na salaye pe P Square lo ti bi ju awon omo aya mejeje nitori ikogoja awon ilo je latowo awon ololufe won Daddy Shoki wa tenuma pe awon tin sere ni won ni opolopo akoyo akisejori nitori awon to je ololufe won to si je ki won gbero lori won ko to di pe won gbero kankan are daraya orilede Algeria ati Morocco ilo ti kogoja fun ideje ife ye ile agbaye eto waye ni Brazil lodun 2027 lẹyin to orilede mejeje ti won bori ninu ideje won eti n lo lowo ninu ideje ife ye ile Africa fun awon obirin Algeria in lo bori lati kogoja fun igbe aye agbaye akoko re lẹyin ti o na orilede Cote d'Ivoire lami ayo meji seyo kan Morocco in lo si tun kogoja ni ipo gege ninu ideje ti re pelu nina egbe abobodo orilede South Africa lari ami ayo meji seyo kan iko agbábọ́ọ̀lù méjèèjì ni ó ti kógo já fún ìgbáradì àsekágbá ife ẹ̀yẹ ti ilẹ̀ áfíríkà èyí tí wọ́n wáyé àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù méjì míìn ni ó kógo já fún ìwé ìdíje tó kù pẹ̀lú Cameroon tí ó kojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti Malawi tí ó kojú orílẹ̀-èdè Ghana. Àkójọpọ̀ ìròyìn ti alẹ́ òní kò mà níjọba ìlọ yóò kò tún dé lọ́la lágbára ọlọ́run ayọ̀ ọlá fàtòkùn lòlótú adéyẹmí làwá sí ni oníròyìn ọlọ́run wọ̀nmọ̀ yín kásùn rẹ̀.

0: Live it, my fucker.
1: Eddie, A-B-A.
2: Mo ti eri ni gboro lenu ojo meta yi o pe la bi ni isoro isara e na mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju o rona bayo je aye ohun ti e wa su mi
3: agbo ni ise lo se nje lobe ti wo gbo ni pa baba oke ogun ni ogulugbo den ton fi wi atego so mo ara aye lore lori eyi ke yi isoro ton jo mo idalenu iwo na gbianju ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460649 baba oke ogun agbalagba den ton fi wi atego sewosan
4: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba emi ti mo ngiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 Dudu Yemi Lane, opposite your Yemekun, Grammar School, Nil Wakura, by your fair bearing, Kaka, by your fair bearing, or Nimor, a cat of fair bearing, or me. Permissory error, banish or me, ye. Oh, Samu, 64, 60, 64, 19. Oh, Samu, 64, 60, 64, 19. Kinni le se baboke ogun ti en gba awon eyan ni mamara lori ati pe kinni le se baboke ogun se ohun na ni isoro to n ba wa ja ninu se ara wa ati yi to n ba wa ja ninu egungun ara wa apere wo ni won ti en ri elomi a ma ri pe to n ba sun bayi to n ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun debi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu e ti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ohun je tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara pelomi ba fe sun lale bayi ati ronun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele bayi ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi a fi ma pe e ma ja wora wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane, opposite Yemekun Grammar School, ni ilu Akure, tabi ko pe mi sori ero ibanisoro mi yi. Oh, 7-0-64-60-64-19. Oh, 7-0-64-60-64-19. Nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be le elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomi o ma fi opa sikete ese be elomi ba n lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege de epo hun fe subu eyen wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi n se si agbe elomi n se si ode be ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ategbo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ategbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyin oro awon egwe ajise dada awon egba ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na mo pe awon ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu se arawa be ni kankan oni yo wa lenu ninu egungun arawa se bi ewe ategbo yin na la wa na lo iwa na wa janfa ni ewe ategbo lodo emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Dudu Yemi Lane, opposite your Yemekun Grammar School, ni ilu Akure, ero bani soro mi re. Oh, 7-0-64-60-64-19. Oh, 7-0-64-60-64-19. Alaafi arawa.

0: Eni ojo Sunday ojo kesan osu kejo odun 2026. Ilu Akure la waye onipinle Ondo. Ikoni Adabalawa ni laramo kini ilu Akure nipinle Ondo. Oki ni gbogbo ipinle Ondo kavata. Oki ni gbogbo ipinle Ekiti. Ipinle Edo to fi wa data. Ipinle Ogun, ipinle Oyo, ipinle Osun. Ati ipinle Kwara tapa kan ni Kogi. Aye toto. Gbogbo awon bi ti mo daruko ni kon ni Adaba de ni won tin gbo wa.
1: Baba n gbero la bele.
0: Ya ba ni pe tin ba pari eto ibi tawon yen tin ma pe mi jin lona rere o.
1: Gbero la bele. Lati fo mo
0: en. Adaba losu to le ti gbogbo aye n pe wo.
1: Aye aye Ogun ni.
0: Baba oke Ogun mo ki eku orire agbalagba ode onisegun obile ni gbogbo le Yoruba ma le osu osi aya fe ni to so ba ni lebe laye pe eyan moju owe moju egbo oko so araba ti mi gbo kiti kiji ni gbogbo le Yoruba baba oke Ogun
2: aye toto aye toto
0: aye njeri eledumare gan jagbari sagbara si agbara ti be lare ewe ategbo tori be se nlo ogogon ta la ke so ni je lara opolopo eda
1: inu nbe le si
0: ni mo fi so fun wi pe baba oke ogun office lona meji o number 4 dudu yemi le opposite Imekun grammar school la kore nbi le office won wa
1: inu
0: awon wa office won o si nbe aje pe won lo so ke ogun nilu se yoro o mebe di lohun se mo yi pe awon yen wa loke ogun olohun fe wi ategbo ojulowo jinki won lohun asi mo pade ni won fora won ni won mu ada atoko atawon omo won gbanu gbogbanu oju lo ti lo wa ewe ojulowo lati fi ma dawun eyan lo nilo Akure nbi
2: ilati ma saye
0: asi dupe alayo ayin ologo lati gba ti baba oke ogun ti wo lo Akure gbogbo eda ni rigbala kosa dede ribe eledumare lo fun e ni ebun lati moruko ati ti ewe ategbo nje o
2: aye toto aye toto
0: ya ma so gbogbo gba wi pe ba le mo pori lede India ti won gbo polopo mo Nigeria lo gba tu toju ewe ategbo ni won lo nbe awa le ledu mo re se da ewe ategbo fun kilo de to me leran wa se be en tin ja same egun ma la so wa se be fe ma wa kisa ko ye ko ri be o
1: eni o fe ni foro mi o ba so ri eni
0: ko sai san tabi soro tele dumare se da ti odana abayo si aya bi ten to ba lo ba o ba moju ona loku o tori pe ewe ategbo te won e won loruko ti won nje senja ten lo ni awon ogun oyinbo te ma nlo ewe ategbo ni won fi pe ilu e tori po nti ni chemical nu eyi ta wa wan wi ti le Yoruba ni ewe ategbo ponbele be yan ba lohun o kin lewe ohun ejewe nton ohun edebi egbo han ese awon tako be ba tin jewe du tin jefo ewe lo je e tin je pa kitin jesu egbo na ni aleledu mare to seda e fun iwulo awa omo eda ni ati imularada aisa woni si o belo me ba son lale bayi kile o to ma o le se yo le mefa imeje koda elomi re baba gbe ko sun ko ni ronun sun yo kan ma yikin elomi baba tesi ko to ye ko pitu lodo ololufe re ta se leto fun itani o ma so ara re oni le wo gbogbo awon aisan won yi ni ewe ategbo kapa o ama wo yan kan komo da bi eyan meji lalo kan kajila aro lati mese lele ki gbogbo ara ma kan ni gogo elomi nbe ara titani nkan mo rin ka ki gbogbo ara elomi wo ewe ategbo kapa okoloko opolo oloko laya mi ni won ti se igbeyawo tojo ti pe ti won orere igbeyawo tan ba gbo pa bayi omi lo ka sori panu tabi ka di yo fenu so le aye tin pe lo mi lagawo e sagan idaduo lo ni nto wa fa idaduo ntori pe baba oke ogun agbalagbo de onisegun bile won o lomo lodo ti won fun yen eledumare lo ba tin so mo sugba nto se idaduo fun won won lewe ategbo lati so itoju e lo le ayo ba sonu e won na ba don lomo korira laye fi selomi la obirin ni koni lori oko bo se rewa to koda be ba ti la ma le bi gige duwa e won ojule baba pate koni ta tori pe ikorira nbe lara bo soro lawujo aye oni gba ti e ipa eledumare ka ni number 4 dudu yemi lane opposite to Imekun grammar school Lakure nbi lo fi si baba oke Shola Akeremi o le ki nka loko mi o. E je ki se be ki yonda namba te le pe baba. O ki ogun agbalagba ode onisegun bile si 080-24-91-36-69 Ede ndoki lo mung pada abo eku ukale.
3: Babo ki ogun ngolo gba gba ode abago ti emi to wa dago jimi onisegun ibile to nlo iwe ategbo fi so ma dari hunu lore fi tu won kale kuro ninu ogun aye gbogbo bi kedo ma mu abugo rere ka ba ni belon lori awon oju olohun ni aye pon omi buruku si ninu kokon elena ma nko ni loju babo ki ogun agbojo onisegun ibile yi ni okan si pelu alaafia pipe latare iwe ategbo babo ki ogun leni na agode ni baba to degbo titi sawo bolu gbose ode ijusa pade olubike josi lo fin sin gbari ori re fun teru tomo won na gbera nle Gulutuku, a boki ogun, a body on his good bill and your mantle law, and Fanua faint above for Juni Jupalu and Lua, Relevon
4: 08-24-91-36-69
3: A boki ogun, a balago, the only subway bill at Ogona Dada.
4: Boki Boba Tito Bami, Boba, what to about Ferry me, Boba, let Obaba, why Lua Kura, Maba, what's in number four? Dudu Yami Lane, opposite to Yemekun Grammar School, ni ilu Akura, ero banisoro mi re, 08-24-91-36-69, 08-24-91-36-69, alafia la woni di fia fia.

0: yi ni oluwa wi
1: oruko jesu
0: enye ti asami
1: yes sir
0: ogun to gbede bi o
1: adari wa yo
0: ogun tin li okiri
1: jesu
0: ogun tin li olodo woli
1: jesu
0: bo ti fo soke
1: ah meme ba o
0: ogun yen gbina
1: ah mi jesu
0: mokade
1: ao
0: asani eyi
1: yes sir
0: ayi kaparubi
1: yes lord
0: gbogbo ibi ti ohun yi ba wo
1: kabiyesi olorun
0: ogun tin li okiri
1: oruko jesu
0: ogun to mu e lodo woli
1: oruko jesu
0: ase oluwa ni eyi
1: ba ni sir
0: ogun yen sir
1: ah mi jesu
0: o ti won ni so lele
1: oh yes sir
0: egun
1: ao
0: alagidi
1: kabiyesi olorun
0: koko ti o se
1: oruko jesu
0: egun alagidi
1: oruko jesu
0: koko ti o se
1: adari wa yo
0: iwo to na wo yi
1: ba ni o
0: egun yen gbina o
1: ah mi jesu
0: won ni so fun e
1: oh yes sir
0: ase orun ni eyi
1: ba ni sir
0: egun alagidi
1: jesu
0: egun apani
1: jesu
0: tirawo tirawo
1: jesu
0: egun
1: bani o
0: abatenije
1: o ko jesu
0: egun gbedeke
1: o ko jesu
0: ile dadi e
1: ayeraye o
0: gbogbo ibi ti ohun yi de
1: o yesu
0: egun ye wole
1: ah bi jesu
0: nowe soke
1: o je nowe
0: mo wonu jugujugun ase
1: ayeraye o
0: mo je mu ase ni mo gbe
1: jade o ruse ni o
0: bi e ti fo soke yi
1: kabiyesi o
0: mo kede ni
1: o yesu
0: alagidi e pe
1: jesu
0: alagidi e pe
1: jesu
0: ti ni waye
1: ayeraye o
0: taku ti ni
1: kabiyesi olorun o
0: alagidi e pe
1: alagidi e pe
0: asi
1: ni waye o
0: ataku ti ni
1: ataku ti ni
0: fiya je ni doju ale
1: fiya je ni doju ale
0: gboro oluwa
1: gboro oluwa o
0: jade
1: jade
0: gboro oluwa jade
1: ah mi jesu kabiyesi o
0: oh
1: kabiyesi

0: ni waye. Fi ya jeni.
1: Olorun Olajide o.
0: Doju ale. Ko ti fosoka yi.
1: Yes sir.
0: O jara.
1: Meja. Yes sir. Kapesa.
0: Amieda. O jara.
1: Meja.
0: Na we seki.
1: O ja na watch ya.
0: Aseni mo reja de o.
1: Ajara ya Olorun.
0: Gbogbo ile.
1: Yes sir.
0: Si won ti gbohun yi
1: o. Kapesa re o.
0: Itani sole leyi. Mi o mo epe.
1: Yes sir.
0: Si ya agba kan gbi ose
1: ayeraye o
0: lojo ta nso mo loruko
1: Jesu
0: aida leberuja biribuja akokobina
1: ayeraye o
0: waruba na sekaina
1: Jesu
0: epe ti odagbi amo
1: Jesu
0: epe ti ya agba iko
1: kapiese o
0: to gbi ose nile yin
1: olorun se oni
0: si aye re fi ri bayi
1: olorun Olajide o
0: bo ti na wa soke epe ya jare wa
1: bi je
0: Osake
1: Papa mi o
0: Magbagbe
1: Yes sir
0: And say sa, I service lowo
1: Pani o
0: Ni lesa
1: Yes sir
0: Ni Sunday
1: Eo
0: Pati se service
1: Kapye si o
0: Oma kekeleka
1: Yes sir
0: O subu
1: Eh
0: Ongbe
1: Yes sir
0: Girimu
1: Beni beni
0: Mo wani oluwa
1: Kapye si oloru
0: Oma kekele
1: Yes sir.
0: O ti ti kekere jiya.
1: O ti wa ninu ogun.
0: O ti wa ninu ogun.
1: Kapie se Olorun o.
0: Toju ojo ori e.
1: Adani waye.
0: Apa kan yen.
1: Yes sir.
0: Dele.
1: Eh o.
0: Apa kan mo yen.
1: Yes sir.
0: Dele.
1: Bele.
0: O ti jona.
1: Oh yes.
0: Moni ah.
1: Kapie se o.
0: Mama.
1: Kilo de.
0: Kilo sele.
1: Kai.
0: Ti apa kan re jona.
1: Yes sir.
0: Won ni be ni.
1: Eh.
0: Won ni kini yen lo gbe.
1: Lo gbe.
0: O gbe ni egbe ina.
1: Bebe ni o.
0: O wa na mo inu ina.
1: Yes sir.
0: Kan to re ni yo.
1: Kapiesi o.
0: Ina ti jo lara.
1: O ti jo lara o.
0: Mo ni ye.
1: Kapiesi Olorun.
0: Mo wa di ninu emi.
1: Yes sir, yes sir.
0: Ta lo se.
1: Ta lo se o.
0: Ta ma kekere yi lo se ni. Oluwa wi pe.
1: Kapiesi o.
0: Iya re lo se.
1: Ayeraye o.
0: Omo ni won da seri afu.
1: Yesu.
0: Enowo.
1: O je nowo o.
0: Iya imodi to nje.
1: Oruko Jesu.
0: Mo bere. Mo ni Oluwa. Egba wo logun ti wole.
1: Kapiesi Olorun.
0: Omo yen de ti pe omo bi We are 9 to 10 years.
1: Yes, sir. Benny.
0: 9 to 10 years.
1: Benny.
0: 9 to 10 years.
1: Oh, yes, sir.
0: One year ati kekere.
1: Kapie show.
0: Koto kwa madu kangeli iti ya timu.
1: Yes, sir.
0: Ati kekere.
1: Ati kekere jojo lo.
0: Yes, sir.
1: Kapie show lo.
0: Oluwa sokwe.
1: Yes, sir.
0: Ojo ti wan solo ruko.
1: Eh.
0: Bose solo ruko te.
1: Yes, sir.
0: Eni akoko.
1: Kai.
0: To gba omo lowo iya re
1: kapiesi o
0: eni yen
1: jesu
0: lo fi nkan kan ori omo yen
1: ayeraye olorun
0: o wi pe
1: yes sir
0: mo gba n to waye wa je
1: olorun re molekun o kai
0: o fi owo tun gba
1: yes sir
0: o wa fi oruka ti nbe ni owo osi
1: kapiesi o
0: o fi gba ori re
1: ayeraye
0: mo fun oni nto nto mo sin
1: to mo sin dojo ale
0: ninu aye
1: kapiesi
0: titi dojo iku
1: kapiesi o
0: mo fun o
1: eh
0: owo otun
1: yes sir
0: ah eya bi amo ma sora o
1: hey
0: e mo o
1: eh o
0: o mowo to ti kan mo ti e
1: kapiesi o
0: nigba to bi o
1: beni beni
0: o fi owo otun
1: eh
0: o fi kan ori e
1: kai
0: o ni lagbaja
1: lagbaja o
0: mo nduro ka fun e loruko ni
1: beni
0: ade ti fun o loruko
1: beni o
0: oruko re re
1: yes sir
0: gbogbo to ma je laye
1: iwa je laye
0: o ni mo gba
1: ayeraye olorun
0: o fi owo osi gba
1: kai
0: o ni wo
1: yes sir
0: eyi ni mo fun o
1: eh o
0: to mo lo
1: to mo si dojo
0: ko to mo sin
1: kapiesi o
0: kini nkan na
1: ah
0: emi oku oru
1: ayeraye olorun
0: oku oru bi warapa
1: beni sir
0: bi giri o de fun omo lomo
1: kai
0: lati kekere
1: lati kekere re
0: inu bi mi ninu emi
1: ayeraye olorun
0: mo tete ni kan lo ba wa ya re wa
1: yes sir
0: tori wi pe
1: eh o
0: kayefi ni o je
1: kapiesi o
0: ti n ba tu asiri
1: jesus
0: eni to sise yi
1: jesus
0: bo ti wu e wo e gbe owo
1: o je gba wa soke
0: mi o fe mo eni to fowo kan ogo omo re ni kekere
1: ayayayayayaya
0: bo ti wu ko su eto Ko ti wo ko sumo eto.
1: Jesu.
0: Fo soke arapa.
1: Ah, mi Jesu.
0: Kaya badulia.
1: Adani waye.
0: Lati nambaru bija.
1: Jesu.
0: Agba koro bitara.
1: Hey.
0: Biri bujaja.
1: Ayara yo.
0: Oje kede biluna.
1: Kapiesi o.
0: Koro godoji. Nessa.
1: Yes, sir.
0: Seminia Delu.
1: Yes, sir.
0: Tuna Sandalia.
1: Yes, sir.
0: Kwekweni Nawa. Itani Nsore. Any fuel car or Gunkaoliye.
1: Oruka Jesu.
0: Any fuel car seti. Kofi Kaoliye ni kekele.
1: Oruka Jesu.
0: Any fuel ruka. Ijakule.
1: Kapiesio.
0: Kaoliye ni kekele.
1: Oruka Jesu.
0: Wose fosoke yi.
1: Yes, sir.
0: Any yaya were.
1: Mi Jesu.
0: Onti mo wire.
1: Bani o.
0: Baba mi wipe. Sotele.
1: Yes, sir.
0: Mo sotele. Ema wo boti ma sami.
1: Bani o.
0: Epe.
1: Oruka Jesu.
0: Ti won fi kan ori e ni kekere.
1: Oruka Jesu.
0: Epe.
1: Yes, sir.
0: Oh.
1: Adiera yo.
0: Ti won po meko fun e.
1: Kapiesi o.
0: Epe. Ti won po meko fun o ni kekere.
1: Adiera yo.
0: Ti aye re fi wo nile.
1: Yes, sir.
0: Oh, Bunny,
1: Benny, sir.
0: Are you buru?
1: Ow!
0: One le boy come funny.
1: Benny, sir, are you late?
0: One le boy come funny.
1: Benio, Benio!
0: He come?
1: Yes, sir.
0: One po meko.
1: One po meko.
0: One de fuem.
1: Oh, Nima!
0: Any boy pe meko fun mo ni kekere.
1: Oh, Oruka
0: Jesu! Sami, any ya jade laye?
1: Ha! Mi Jesu! Hey!
0: Oh, Mokadani!
1: Yes, Lord!
0: Ijakuli ati fasa yojo juma.
1: Oruka Jesu.
0: Eto nko.
1: Oruka Jesu.
0: Eyi to npade.
1: Jesu.
0: Lati joto ti daye.
1: Jesu.
0: Won je ko ri orere ka.
1: Bani o.
0: Emi jade si obi woli.

0: Just Oluwawa.
1: Red man.
0: F for soccer.
1: Yes, sir.
0: So be a ya.
1: Hey, ya.
0: For soccer, that is a be a ya.
1: Hey, ya.
0: Oh, solo, hey, ya.
1: Hey, ya.
0: Awoku.
1: Awoku.
0: Asogbese.
1: Asogbese.
0: Eyi te wa nbe yen for soccer.
1: Oh, yes, sir.
0: So be awoku asogbese.
1: Awoku asogbese.
0: Eyi te wa nbe yen. So be awoku aso iralanu.
1: Awoku aso iralanu o.
0: Nile baba mi o.
1: Nile baba mi.
0: Aya.
1: Aya o.
0: Oyoyoyoyoyoyo.
1: Waruko.

0: ẹgbà mi ẹra mi kalẹ ọrọ kọ mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo ẹyin didun ara riro ẹ wo mo se mo pe ko le mu ọkọ lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda se kan sun lo ni
1: aba ajo ko ti gbọ ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo ẹyin didun ara riro apo gedegede do ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo na dark phone te gba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko money janu omo 24/7 aba make sure gbogbo igba ijawa ija o si always guide me
2: on your track set
3: won sare je yi lo adaba si mura lowo ere je yi ki se ti alagbara adaba gbera o fo ba won lona o tu fi won sile adaba 88.9 FM. Uti gba pokini. O siwaju awon gbe ntele leyin.

0: Mo lo mo atelu atulu alagboro sasakalu
1: agbaletu omode
0: omo tuntun abeje loju o mo de mo wolu fun teni omo oluode
1: kale
0: nje ta gbe ni bori lawujo odaro
1: jini
0: taluko nikan ni bori lawujo okosun ti lekeleke ni bori lawujo kefun o.

0: Praise the Lord. Omo ijo Ikorodu ni mi. Gbogbo gba ni mo ma lo fun program. About 4 years ago, lawon sin bi bayi ni mo gbe tele Alabi Afolake. Lawon sin bi bayi ni mo gbe tele ka to ko lo si Ikorodu. So sister mi kan wa ni pe ki ma gbo program authority. Mo sha n gbo igba to ya oko mi o si nbe mo mi igbo mo. So 2 years ago ta ko lo si Ikorodu. So ibi ti mo gba shop si ni ore mi kan ni pe e se e pe kini time pe mo fe lo si program. Mo n pe program wo na lo oni program authority. Mo ni so wa n to si nbi bayi ni oni be ni lemi na ba mu scarf mo sha tele. So lati gba ye sha mo sha n lo mo n lo si be. So last year igba beje baba ni time yi mo ti bi mo kan ri 10 years omo na lele ati gba ye mi loyun rara ato mo se test mo lo hospital o sha treat mi igba to ya mo sha gbo ati nowo. So last year ti baba ni pe awa ta woju olohun fo mo ka jade ka mu eso wa eso risi meta mo sha mu eso ye wa sha shadu ase gbogbo e. So ninu osu ye gba to olohun fo yi mi je wa agbare mi bo su ye gangan lọlọrun se yanu ti mo loyun o wa je ya lenu fun mi pe ah ase agbara nbe lori oke ogo yi ah
1: gbogbo yin to wo mo se go bayi ojo mele mo la fin lori oke
2: ojo meta
1: bayi na se ma gbomo yin wa ni